kita ni koskon kita kimiwa kisapu high 15 Dauphin Parkland region tege kita ni koskon kita kimiwan low 14 gewa pa kita kimiwa high 17 blood vein tege kita ni koskon kita kimiwan low 14 gewa pa kita kimiwan high 22 Brandon Westman region tege kita ni koskon kita ki miwan ni sapu mine ko te low 14 ke wa pa kita ki miwa kai 20 ago ta city of Winnipeg kita ki miwan ge ti piska low 17 ke wa pa kita ki miwa kai 21 ego ni suma NCIFM radio network ape ta magwek tan si ta isi ki si ka ta isi we pa ago ta manito ba ge ti piska ko mine ke wa pa ta to ti paigan ka wit ta mak

paskawi pisim kanan eh. Egg hatching moon. Yoko kaitit. Ako kawin ako nagkisikisik mi nagawi kumikawi ege kisi epagyo makita itutik. Winnipeg School Division graduation powwow mitata tipay kan tamata kami kan utiayik. Canada Life Center, 300 Portage Avenue, ako Master of Ceremonies kawin paminagumi ni Michael Esquash Sr. Ego guma graduation powwow gawa pag mitata tipay kan. Ego tiga yaitu utan. Ego natika giwa pata netu ego mina sake ga china ne utipai gan na tispa ne upisi mu gan misas mina ke wa pa ka pewi tap mit na au ni na voice of the north Lorraine George ego go maga gi nan tu ta me cree hour misas mina ke wa pa ka tin tu to ana Donna K round round round to the NCIFM.